0: come to Facebook.
1: YouTube, Emame.
0: Come to YouTube.
1: TikTok, Emame. Nyabo, Teremame. Nidye Nyambrasimu. Mom wosu biyano. Mom on TikTok fan saboso. But TikTok si siya. Mom wosu nina. Mo bro 2000. Mom fan saboso. Wa wosu nina fan saboso. No biya. Emo no modern se. Use bi dia two status. Ene story si siya. Ene WhatsApp. Shebi maye. Share the our fam. Shebi si siya. Obiya shebi. Na obo mpaye. Oha. Obi ewa ha.